0: twakira undi munywanyi ku murongo. Alo,
1: mwaramutse. Mwaramutse Claude.
0: Wake neza?
1: Eh, waraye impore?
0: Ndameze neza cyane. Nawe?
1: Asha, nanjye ndashima Uwiteka.
0: Turiko tuyagana nani?
1: Muyagana Sankara mu Mugoyi.
0: Igitondo cyiza kurinda.
1: Wa mbere niwe umpaye umurongo n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Nuri ku buhinga bw'ibyuma ngaho. Oi,
0: ni Koffi Olivier Ruben Ntwari.
1: Abaketi ataramukura mukize Sankara arakuramukize. Aho Imana. Reka ngende rero simbire mbone Frank ngaha mwigende. Nongere mbone Gloria. Nongere mbone Iva.
0: Ego.
1: Na mama wa Gloria. Cengenda ngaha nyene ndi kumwe n'umuryango w'ibanze. Ndabwira iki gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Reka ngende ngaha mbone Jabo ngaho. Oye, sinashe zawe aradumva. Tugire igitondo cyiza. Reka mbone ngaha Koropisi ndamubwira iki gitondo cyiza. Nongere mbone ngaho. Oye, ngaha mu Kisagwe Emery. Sinashe zawe aradumva burya antahengama. Mbone Mariko ngaho imurungo. Ngende ngaha kwishantiye. Mbone Gikonyozi na Siyeri ndababwiye iki gitondo cyiza. Nongere mbone Mpawe ndamubwiye iki gitondo cyiza. Mbone Shantare wa mbere n'uwa kabiri ndababwiye iki gitondo cyiza. Reka mbone Budiya n'umugenzi wiwe na Noveli na Garasi ndababwiye iki gitondo cyiza. Na Mutama w'Intwari ngaho. Oye, Mwaro ngaho. Oye, Tisankara aragutasha. Igitondo cyiza n'umuryango wiwe. Reka ngende ngaha mwigenda mbone Pasi n'umuryango wiwe ndamubwiye igitondo cyiza. Nongere mbone ingendanyi zose z'indundi kibitire ngaho. Oye, ndababwire ati Sankara arabikundira cyane.
0: Ugira ibihe byiza sa.
1: Eh, akaririmbo nako. Ntawe uzatababaye kajyaye urakumva nawe.
0: Sawa.

0: CTV.
1: Kana kirundi munywa ikumurunga lo. Alu. Dagwai mwaramutse. Ni mpole turiko tuyaga nande.
2: Grace mu mugoyi.
1: Yego, igitondo ciza kuri nde Grace.
2: Nimwe gwenyene mumpaye murongo n'umujyango.
1: Yego.
2: Wakabiri ni papa w'abana banje.
1: Mhm.
2: N'umujyango wanje nande birambi.
1: Mhm.
2: Kuchungu kamba nebunwe mutama bunwanwa.
1: Mhm.
2: Yes.
1: Mhm.
2: Nguru na here na wiwe na sedigi rangtia nyene wa Nguru na emeri siyambu chane mugisago.
1: Mhm.
2: Kadano kuhu kiyambu.
1: Mhm.
2: Kusu nguru kamureno siyata mwizenda na shana nari wambere nuwakabi.
1: Mhm.
2: Nguru na wera utiri usuka chane. Zabone bugiye n'umujyango wiwe na cyabo n'umujyango wiwe na proteine mama wayise n'umujyango wiwe cyangwa mbone papa na mama. Mama bukunyara isa na Darlene cyambu cyane.
1: Mhm.
2: Mukama n'umujyango wiwe.
1: Mhm.
2: Aga mbone kigenge n'umujyango wiwe cyangwa na mama wafara. Cyangwa mbone nga aye.
1: Indirimbo
2: nayo.
1: Sawa.

0: Katuwe kwa warandi ne kwa kirundi munywanya lo.
1: Waramutse
0: neza.
1: Wapukana metre kwa fere nyaranzi mutamu.
0: Waramutsimure.
1: Nukwetu shimiri imana n'abantu bake na leta y'u Burundi ntacyo twagirije imana.
0: Igitondo cyiza kuri nde nyaranzi.
1: Igitondo cyiza ku mufasa wanje Francine n'ibibondo bya Cyberpe Justine Merveille na Zeraridine na Perito. Igitondo cyiza. Ingenze mbona wenyine n'umuryango wawe wose ti mu gitondo cyiza.
0: Urakoze nawe.
1: Ingenze mbona kandi ne hariya kukabuzo funu wa Alexis Veterinet mu gitondo cyiza. Ingenze mbona Tom dafungiwe ngaho ti nawe ubandanye wihangana ubiri gitondo cyiza. Ingenze mbona uyu unye mubabe ngaho ibusenge n'uyu mujyuko na nahayo ti mu gitondo cyiza. Ingenze mbona uyu unye warandine ti bana wewe umupote. Ingenze mbona uyu unye kirambo ngaho mu kinongo ti nakwipumva. Ndemona Damiano ngaho munyamuhanga n'uyu unye Eric mudandaza ubusaza ati mu gitondo cyiza. Ndemona King Rob ngaho munyabiraba ati gitondo cyiza, aregi mwiza hari ho tukigira gitondo cyiza. Uyu gata n'ubuguru ngaho mugatumba ati gitondo cyiza. Ingenze mbona mupepu ngaho onye ku gaseru tugira gitondo cyiza. Mugiriki ngaho mu mayere tugira gitondo cyiza. Eka mbiru ahangi ngena nyizo radio indundi kirikire ati mu gitondo cyiza.
0: Tugushimire cyane nyaranje.
1: Sawa namwe mugira ibihe byiza nawe riko twaburanye.

0: Katika kiundi mnyuanyi, alo.
1: Uiti Young Road.
0: Mara Musenezi.
1: Mara Khan.
0: Baki.
1: Mara Mahoro. Metenezi.
0: Ni mule.
1: Mulikume na ande ngaho mubihinga bisi.
0: Tulikume na kofi uri vizeri verinwari.
1: Kofi uri vizeri verinwari si amano imana abanena. Ego na sana sana murageze mu manuka bigiza kara cha ni no benda habona nana. Bamenye we cyangwa we tena mujyango wa na kontiori zero very fine nza pidu. Kiti na cyane menye sema kuri umwe ari sana nje ndundi kiti ndabifize gitondo shita ni mpaka byiye. Reka tangi cyaje butanye na muri komini matongo ku mutumba murambi zone banga ni kuri ze ibisoko byiza bate ibanje ni cyere kavere imbere kuri amana barahe general yose nabo tuvukana. Bimiri imana cyari ndagize imana na sport amana nta kiri imana cyiberi bakomeza kugira ibyiza. Nene mera derine afata Josiane hamwe na Fatimana Dorine kana amugira ibihe byiza. Reka mbone mandira ngaho mu mbaba, reka mbone n'uwiwe Pascalize n'abana be Divine Chantal yese ine samwe na kanitse igira ibihe byiza. Reka mbone mandira yahora ngaho muri Congo ati banagira ibihe byiza. Claude igihanga ya Sony na Wakenya ati banagira ibihe byiza. Tambo Songa imurenge ati banagira ibihe byiza. Reka nche mbona Kaveri ngaho mu Kinindo das mu Kirenga ati banagira ibihe byiza. Diodone ku ipine etabwa ku ipine arine ngaho ku ipine ati banagira ibihe byiza. Eka mane bida sibu gara masibana ngi ibihe byiza ndayongeje Fredy ni kiteka mu gyasoro kibana ngira ibihe byiza. Eka mane sege nga mu busoro kibana ngira ibihe byiza. Reka nche mbona Arisine nga mu busoro kibana ngira ibihe byiza. Eka nche mbona uibazi ku izina rya Togo nga igihanga kibana ngira ibihe byiza. Reka nche mbona Saronga Antoine nga muri Congo kibana ngira ibihe byiza. Mune ya hiburo ya hirini nga kumutakura mbazumu sima abasi nga mchina mama uzi nga mchina mama na teo minati wanayotira.

0: ndikonda basamuze munandika ubutumwa ba buri kumanya nka Gerard nka wewe ngaha a ziri kubirenga kubizi urabizi ko hariho ubutumwa tudashobora gushikiriza reka mbanaye n'uwitwa Bosco ari ngayikiriri ugitondo ciza ku muryango w'uri ngamuci bitoke n'umudamu wiwe abana biwe n'abagenzi biwe Dominico na James Bosco bigora abagabo hamwe na Claver na Delphine na Beatrice na Mama Nice Divine na Claudine hamwe na Reminga onye ukayitaje ningene nanyi zose ngo bagire igitondo cyiza hari abantu rumva iyo banditse ubutumwa bumwe bibaza ko buzokwamaho ibihe byose nk'ijambo ry'Imana cyo gituma ndabibutsa ati bemuza muraraba ubutumwa muri ko muraturungikira mu butegure neza mumenye n'umwanya n'igihe mu Burundi kako allo
1: allo
0: wi ndagwaye mwaramuse neza
1: mahoro mahoro meza gose
0: bwake turiko turayagana nani
1: umurayagana gide ndi burungano twa ku mpinga mu rutana Eko hanyuma kweri kuri izo niko muratubwira kweri ni wacu biruduye gose kandi biragwiriyeho
0: twababwiye ibiki

0: nyenda kito na kukuleta na chiyo gira mata mtapo kangao oye msanga wana salamu mtapo nangao oye mjizi na watala ngao oye wamutama unwa wali ni wali yere na esagamba somba singao nyalanta ayo mtapo yurike usata mworozi kila wandi kuhanga mrukoni Nakatila, tingapa sana, kadirimbo. Koroka, koroka.
1: Sawa, sawa.

santare wa mbere na santare wa kabiri ndamiano ngaho munyamuhanga na buhanda chomo zinarayani ngaho kugase ya nokari mbo kabane kacyo.

0: na Munezero na ndi kumena Yoshua Dominique Kiriri James na Bosco na Claudine na Divine Jamali na Faustine na Claver nga mukinindo buhanza na Eric batazira mukire Aristine nga musuro Sankilo damu na Chantal Mijendo wa mbere no wa kabiri na bunwa noire na nzobonima Alex na niyo ngabo Jibe iradukunda Fabrice na Chantal muri Congo na misigaro mu rubuga na Friberi na Birungu nga mukinindo Makadona isi wangozi na chomu zina ndikume na Elias na Maniga na Razaro na Adiana vose nga wagiri kitondo chizi. Kigani rocha chukira wandanya, leka tukwa kilundi mwenye wani kumulonga lo?
1: Kumulo.
0: Halo.
1: Kumawo chana jia mkulo.
0: Ya mbuneza, tuyaga nani?
1: Kumawo chana
0: Gitondo chiza kulini?
1: Kwa jangu kwa jangu wa kwa.
0: Kwa
1: amesha kwa sako nile kitu ya gitondo chiza ni mirimo mnye. Kama mjangu wa jangu wa gitondo chiza. Na mwema na mbele kwa mkanyo. Kwa mbele. Mwema na mwema kwa mbele. Kwa mbele kwa mbele. Makande kumbi. Kwa mbele na mbele na mbele na mbele. Kwa mbele na mbele na mbele na mbele na mbele.
0: Sawa sawa.

gutangiriza ibindi ndikitse nizeye ko bikubera bashika kunyota ijwi uri kurumva ni nkunzi imana besa muri kumwe ariko kandi kuri micro mwunga bw'ibyuma murantunga muka muri kumwe nari na Maria Akaneza niwe rekera tuma tuno turirimbo tubashikira tanko manzi nimwe ihari ndwi na ziri mu 344 ijana na zitandatu irindwi na zibiri amajana 344 ijana na zitandatu ni ubutumwa bugufi uza kuba muri ko muratwandikira kugira ngo twumve by'ukuri amakuru tutashoboye kumenya yazindutse aravuga ngaho iwanyu ati ni Lazaro ku mutumba mwango giharo ati jewe n'ama nashikirije ikibazo cy'amazi turakinye cyane amazi yo kuvoma ati baharaje abayapima kuva mu kwezi kwa gatandatu barika amaso yaheze mu nzira umva ko uwitwa Lazaro ngaho igiharo avuga ati ikibazo cy'amazi meza nicyo kiba hanze ati baraje kuyapima mu kwezi kwa gatandatu kugeza uno mwanya ibazi ibyavuye muri iryo pima ry'ayo mazi ko bagomba babahereza ano mazi cyangwa bazobahereza ryari kumbure abagiye gupima ano mazi yo ngaho igiharo nizere ko bariko barumva kamo bariko barabatera

0: ya burunga neza na neza kumutumba abitangara manyenye abajeje rero gutanga no mazi bakubitiriye kugira ngo
1: naho bimeze gutya turashaka ku
0: abari ngaho nibagware ingwara zivuye ku isuku rike nazi rimaje 3,46,600 giye twaronka message imwe yonyene uraza kwatika turayisoma ariko kubona yuko umwanya utari kurana vyoroshye.

kuko wewe naramaze kugutoranya wewe urumwana wanje ariko kandi urumva ukatusanga ucuja muri vya bindi nyene imana yanga vya bindi nyene imana ibishisha vya bindi nyene usanga bitaryoshe imbere y'imana nico gituma dusanga umwana w'umuntu asigaye agenda wenyine asigaye akora ibintu bitameze neza ariko nimbuka ne ko connection yawe hamwe n'imana ibandanya kugenda neza mubandanye kuba abagenzi nyabagenzi vy'ukuri ucukora iki ucuguma gusa ugendera mukuri

nga baraba giyo aksida ichiwa ubwo nyine kwivuze yo urya muntu arapfuye mugaho urya muntu nuko nyine utoshwa kujya kumwuzura umbwira ati ngo ngo vyuka kutubwire bega ugize imisi kuri arotiki canke mu buryo abantu usanga bafise amahigwe yo kuza baravuga indoto barota niyo tusanga kubwira ati rutiko jenge izimisi ndiko narota abantu bapfuye Nati kujenga zimisi ndiko ndarota ibintu bimeze nabi ndikundabona imva eh ndazi ko muramu barana abantu bameze nkuko rero uwo muntu amati kugira yuko inshuro zibijanye inshuro zitatu yuko akora ibintu byo gupfa ibyo byimfu muntu w'Imana reka kwicara mumenye yuko tayari mwamaze gutegwa nimwe mu rupfu Nicho gituma harundi na usanga fisi ndoto ngoje iyo ndose je cyo kintu kica kiba okay none iyo kirose none ucukora iki ego bo biruose abantu bace bapfa bo biruose kintu kica kiba none ucukora iki nicho gituma imana iriho kugira ngo iheze igire gute ivaneho uwo mugambi wose satani abafite ku buzima bw'umuntu Nambukugize imisi kuri rota ibintu byo gupfa ibintu by'impfu hagurukora n'usenge None nga unone ukukora iki Njuko kituma nababwiye ko misi imwe mu bujya ico kintu kiba kiri ni réel Nuvuge ngo ni ndoto ntandoto iza gusuko nyine Nababwiye indoto isanzwe ushura kuvuga ati ani indoto gusa nibijya bintu ubayemwo cyangwa nibijya bintu nyene ukura danda ufite urumudandaji hamusuhani kubirota ivyo bintu vraiment navuga ati yuko ivyo ni nagaciro nagaciro kandi no gifise ariko wowe ukura rota ibintu vyimpfu ukura rota umwana warapfuye urarose accident urarose ibintu imodoka di bomanye urarose ibintu vyo gufa gusa ibintu vy'amaraso hewe haguruka Nacu sinzira haguruka. Hari ubutumwa bumwe biko biraza ku buzima bwawe. Rero ukwiye guhaguruka kugira gute gusenga. Iyo ni doto ya mbere. Uci urota kandi umuntu akora kurasa. Hari umuntu yambwiye ngaha ryari ku gatatu guheze ngo jina rose ngo umuntu akora andasa. Yewe umenye yuko mwisimwe mico kintu kiko kirekora kubako umenye yuko wewe uza kurota nkuko hoye umenye yuko wafite ukuba mu buzima bwo gusenga ariko kandi mwisimwe mu satani akagusubiza imyami yiwe mugiye ukurasenga ukukubita imyami kuri satani ukukubita imyami ku bantu babi bakubagenda bagukurikirana ubuzima bwawe ariko kandi iyo uryamye ukacurota umuntu akora kurasa umenye yuko ufise abansi bawe kandi bari hafi yawe bakubagenda bagukubita imyami guti imyami y'amajambo mabi abantu bakora kuroga ibintu bimeze nabi umva haguruka rero kugira ngo wambare imbaraga usenge indoto ya gatatu wowe uravuze ngo urakicijwe ariko ukura rota ariko uci urota ukunywa inzoga kandi uvuga ko uja mu rusengero n'abandi n'abaririmvyi mugabo ko dusanga uri umuririmvyi ukura rota indoto cyangwa uri umusenzi ukura rota indoto unywa inzoga bigurazi cyo bisigura ibyo bisigura ni iki rero umenye yuko iyo ndoto irakwerekanye neza yuko satani ashaka kukumanura iki imbaraga z'amasengesho icyo ni cyambe icya kabiri umenye yuko utagurutse cyane ugiye gusubira kandi inyuma gose ugiye gusubira mu bintu bibi kuko inzoga hamwe n'umubiri wawe kandi umubiri wawe uruzemo mwe muyera naho biza bisaniye kuko mwe muyera mwe muyera imeze gute irera imana irera rero nakuru ngo we ingoro umubiri wawe ni ingoro ya kwija abagimana rivuga ati umubiri wawe ni ingoro ya mwe muyera none gute uri umwana w'imana no musukura rota ukunya inzoga bisigura ngo satani akofata ibintu bibi akogenda guha rero nca bibaza n'ucu vyuka ngo uno musi kweri ngo narose ndiko ndanywa kabeshu narose ndiko ndanywa ngo primusi gushanga ngo rega ngo ndanyotewe kweri ngo cha bibona ko eka nunyotewe muntu w'Imana nunyotewe
ariko icyo nico kimenyetso kikwerekana yuko satani wewe akora gusaba kugira ngo usubire kandi usubire hariya mu bintu bibi usubire kandi mu bucafu usubire kandi mu bintu wahize kera aho rero Imana ikora kwerekana yuko rero ngugire gute uwambare kandi imbaraga z'amasengesho abantu bakunda kurota ibintu bimeze nk'uko n'abantu bagize imisi badasenga niyo usanga rero urose ukunywa inzoga kandi uvuga ko ukijijwe kandi rero iyo ndoto kagumigaruka inshuro zitatu cyangwa inshuro zine umenye ko imera n'imerunka umujyango wo gusubiranya kunywa inzoga suce bigaruka naho uvuga ati naho wa wakijijwe kuko abantu benshi usanga barakijije mu ngamo kunywa inzoga rero nibo bambe indoto ya kane tutugenda bukibukamo n'indoto nakubwiye ko indoto burya ni ubuzima bwawe wowe usuzugura indoto je sinagutahura n'ukuri kw'Imana wowe navuga ati indoto ya kane urarose ufise umwana mu maboko urarose ufise umwana mu maboko nuravyara canke wamaze kuvyara reka mvuge ku munota aravyara uri umukobwa hama ugacurote ufise umwana mu maboko iyo ni ngabire apara kumwonsa kumwonsa no kurota ufite umwana mu maboko biratandukanye kwa gatatu nababwiye yuko uri umukobwa ukarota yuko ukuronsa umwana umenye yuko ko mwisimwe mu yawe wamaze kuvyara kandi rero kugira ngo uzoshobore kubaka bizo bikibazo cyo ni kimwe ica kabina iyo ndoto ikaguma igaruka umenye yuko izo chikuzanira iki vyimba kwibere kuko uwo mwana ukuronsa mu isi yawe y'imwemu uwo si umwana ni inzoka nico gituma abantu benshi usanga zijya ngwara usanga zifatira mu mabere ari mu mama cyangwa ari umukobwa ibaze vraiment umukobwa ngo ikivyimba ico kivyimba kwanza kije gute kwanza ico kivyimba nicyo gituma rero abana b'abantu badafise amaso yo kubona kure bacibaza n'ibisanzwe sigaye numva gahere kwibere abantu bamwe bamusanga numva gahere kwibere okay none yumvise ako gahere kwibere no kuko tushobora kwibaza none aka gahere kaje gute none kubera aka gahere katigeze kaza ku maso kacikaza kwibere ugiye kura abantu benshi bameze nk'uko usanga bakunda konsa mu ndoto njogi tumara tusangana basigaye afise iki basigaye afise amafibron ibivyimba mu mabere baci bagenda kugucika bagenda bagacaho gira operation ya mabere kubera iki kubera ko ukuronsa mu isi yabimwe ukuronsa mu ndoto nako ndasigura rero uri umukobwa ukarota ufise umwana apa utamwonsa umwana gusa amaboko iyo ni ngabire ukarota ufise umwana ku mugongo iyo ni ngabire abantu benshi bakunda kurota uko usanga n'abaririmbyi usanga n'abasenzi usanga bakunda gusenga cyane usanga barota abantu bafise abana cyangwa uri umumama ukarota ufise umwana nicyo bisigura tugendere bukibwami n'indoto nababwiye ko kuno kwezi kose kw'icenda hagize ku munsi wa gatatu zuzana nganda babwira indoto icyo zisobanura kugira ngo mumenye muve mu gusinzira satani akora kandi akakora agakura mu yindi mivo akakora mu bundi buryo udashobora gutahura rero utari umuntu w'imwemu utari umuntu ukunda gushishoza cyane ibintu by'isi imwemu dusanga nyine bamaze gutwarwa n'ibintu

0: Odi nyakubahwa komine ndaje ngo mumbarire ariko insaku z'ubu zirarenze
1: yagatwumve barasakuze
0: ntibasakuje bararengeje abantu b'ubu buzuye inzigo gusa ibinyoma bafise ni byinshi byinshi
1: barira ariko iyo nkuru numva yobariyo
0: ihe bambe ibintu byose wumva bamvuga ko nta na kimwe aricyo nabandodobereza gusa
2: yapfugasha
1: icyo yose cyo coba kiriho kumenga urafite icyo wiyabwiriza
0: nyumvirira mu ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngahabwazanywe n'iki
1: aho uriho urahatse
0: yego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
2: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
1: nabyivugire niyabesha naho muhetse mu mubeshuzi
0: yewe nibaza ko ndandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasangiye umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twose rimwe n'umuvukanye kandi gihe nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivukanye namba uri kibyagwa camama ubwira unjisha
2: mutware we
1: sabwe
2: nguwo ku kidandazwa cyose aho wo basangiye umugambi nta na kimwe arenza ko ariko badasangiye umugambi imwe arenza ko nk'ibice 40%
1: sindavyumva ibyo nibyo
0: none ntibanyiyegereza bajya n'ukubimana ubima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza mu rujya mugambwe wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana ku ijana niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterera umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga we
2: sabwe
1: ijambo ryose ryonona ikibano rizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bantu bunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitanteri ndabihe
1: icyaha n'icyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye rekabone
1: ubu nyene mpamagarira polisi
2: nagiye mwubahwa
1: banka ubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka.

0: buherereyemwo guhagararira no kuwahiriza amasezerano mpuzamakungu agenga umwidegende w'ababubamwo kugira ngo hakingwe indiane n'ingendo y'ugwanko ku banyamahanga iji ribonekeza mu bihugu bimwe bimwe. Ivyo bikaba bivugwa n'urongoye iryo huriro Aimable Nzoyisenga, nayo bamwe mu banyagihugu wo ku mutumba Tenga Rokare zone Rugwiriza komine Ntango intara ya Bujumbura. Umunezero rero afise ko baronkejwe amazi mu 18 kuri no mwaka ukaba wahereye aho uri, kuko muri kino gihe bashobora kumara iminsi 2 canke 3 bataronkejwe amazi. Amakuru sa gusa tubafite nayandi na makuru agamwe bw'ivyuma na matwi habona Yesu Dieudonné niyo yanziga menjige ndabashikize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo.
1: Radio Indundi Culture.
0: Ndasubiye kubaramutsa mwarimeje kuvyumva mu ngiyo nkuru ko abamwe mu bajejwe intwaro muri zone Mutimbuzi komine Ntango intara ya Bujumbura bavuga ko bariko baratega ubwoba na bamwe mu bafitiye amatongo mu bice vy'iyo zone. Ivyo akabishikirije kuri uyu wa kabiri mu nama bagiyanye n'urongoye inama nkenguzamateka y'u Burundi. Abo bajejwe intwaro hari n'abavuga ko bamaze guhakwa kuraswa na bamwe mu basirikare bavuga ko bafitiye amatongo, bagasaba inama nkenguzamateka ko bibafasha uko izo ndyane z'amatongo ngo zivugwa muri iyo zone ya Mutimbuzi zutorega umuti. Yamarari urongo inama nshinga amateka akaba yasavye abajejwe intwaro kudatinya guhagararira amategeko. Udironkeje Imana.
2: Ikibazo c'amatonga niganirwa n'abantu batandukanye mu buryo budatomoye kimwe mu bivugwa muri zone Mutimbuzi. Ibiri mu bituma hari inzu zuba ku ijoro kandi bikorwa byarahagaritswe nk'uko bishikirizwa n'urongoye zone Mutimbuzi Albert Hakizimana.
3: Hobaho gutandukanya amatongo ya leta n'amatongo ya benegihugu. Ushika umwanya nino saha ntikirakogwa kandi tugenda duhura n'ingorane nyinshi, aho turara tutajyamye mu kurara ducunganye n'abantu bubaka ijoro. Urasanga no muri leta itongo rimwe rifise amatitre atatu.
2: Kubera izo ngorane z'amatongo, abatware baho muri zone Mutimbuzi bafise ubwoba ko gishobora kubahitana.
3: Ntitumenya neza ikibazo aho kiri kugira ngo gitoregwe umuti. Twebwe umwanya n'umwanya tuzohava duhasiga agatwe. Haba abenegihugu usanga bariko baraturaba ribi, haba leta nayo ikavuga ko dufise uruhara muri byo.
2: Muri abo batware hari n'umaze guhakwa kwicwa n'umusirikare w'igihugu hakoreshejwe inkoho, nawe akaba ari urongoye zone Albert Hakizimana. Ubu ariko aratabaza umukuru w'inama nkenguzamateka ngo ikibazo cy'amatongo yo muri Mutimbuzi gitoregwe inyishu.
3: Jewe ubwanje nahaswe kuraswa n'umusirikare aho yanyogurije ko ntegerezwa gusinya inyuma y'iyo savente. Nanjye nkamubwira ati inyuma ya savente barahatubujije ntibikunda, akacanyereka urupapuro yahawe n'uwahoze atwara ubushikiranganji bw'ubutungane yari yamuhaye. N'ubu ntidutekaniwe.
2: Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Gervain Ndirakobuca, mu gihe ariko akoresha inama na bamwe mu bajejwe intwaro muri komine Ntangwa kuri uyu wa kabiri, akaba yahamagariye uwarongoye zone kutemerera uwo mutera ubwoba ngo arenga amategeko.
3: Nakoresheje zone Mutimbuzi. Iyi zone mbere ni komine yose Mutimbuzi ya kera. Mutimbuzi ni Mutimbuzi nyine, ntugira ngo iroroshe. Ugabo ntuzotinye igitsure mu gihe uri mu mategeko. Ntihazogire umuntu umwe agusinyisha ibintu nuko aguteye ubwoba. Ama abo bari mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi nibaza ko nabo nyine bafite batwarwa. Ubu batangazize ko n'izina, hanyuma ababakurira bakabakorera ko. Nibaza ko nacyo nyine kizogitanga muri raporo kugira leta nabyo nyine ibikorere ko.
2: Kubera izo ngorane z'amatonga muri zone Mutimbuzi biri mu byatumye gushika n'ubiyo zone itararonka ikibanza yubakamo sentare y'intango yategekanywa kubakwa muri karatiye Mutimbuzi, ariko ikibanza cyabuze.
0: Udironkeje Imana. Abandi rero bajejwe intwaro bidoze muri izo ngendo nyene ziko zikorwa n'umutwara inama nkenguza amateka ni bamwe mu bajejwe intwaro muri komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura mu nama yabaye kuri uyu wa gatatu, aho bidoze ko ivyo bica biheza bigagorana mu iterambere ry'iyo komine mu gihe hari amazona mwamwe atamabara barashikayo bafise mu urongoye inama nkenguza amateka, ariko yashikirije ko amabara yose adashobora gukoregwa rimwe. Ariko basaba ko yose yasavye ko hoza harakogwa ibarabara rimwe, hanyuma bagaheza bagasaba irinde kugira ngo rikogwe. N'inkuru ya mugenzi wacu Kirere yakankundiye. mu winga bw'ivyuma banyeretse ko iyo nkuru itaraboneka.

0: Reka nakirundi munywanyi ku murongo inyuma ya Chantal mu Kivogero. Allo.
1: Sauti ka mtoro kwa sauti karau.
0: Wi.
1: Ogago ane tabuga na soko muso hepe twa wa amenye.
0: Tuvugana nande.
1: Na soko musore.
0: Soko.
1: Umusore.
0: Ane ibyo bintu birabaho soko umusore.
1: Eh muri betu wa kwera rabaho ndizo jana kwijana.
0: Icyo ragiza kurinde.
1: Abanye mbere karau dikana mana ujo ni jonji.
0: Oya nuko ibyo bintu numvise umenga ntibijana soko umusore.
1: Eh kana kuri ngatu mamurongo.
0: Ndagushimiye.
1: Icyo nayo cyane anyinya wenyine na mujana nabwo yose yahe ngamya bwa yirahambire. Ugite mana mubere mwa yina bwa yirahambire. Ikitamara ukoze gaye gaye na bugende ngo na imugaran kare tunabwe na ugira yiha nande ko imeze bintu byose nta ngora. Ndabe nyacamkan mi goro ikon sama sama ndabe. Mhm. Ikitamara sana wanene wa kabye mi jina basa nabwe bako basana jamana nabe mukanyosha. Ikitamara isango zumugatse cyamana uyo yuje gaye nabwe nyacamkan jamba muri feta bwo yirambire.
0: Mhm.
1: Yekitabana ngaho nyene mujina bane ndabone ngaho irisa mwigende samana ngaho nyere karabira mukinindo. Kitaba kitse ngamo ngaho nyere kitana bana ngaho nyere jete ngaho kitana bana ngaho nyere ngicanda bana ngaho.
0: Yego.
1: Kitabana kumara rege samana nati kumanga ngama mama yene mera yirambi samana ngani ambaye je ko mukaka ngi yirambi.
0: Mhm.
1: Yekitabana ngaho nyene jamo karuga samana ngati amukarga ona ugachimwa mukarga.
0: Yego.
1: Ako tenga kuipina reke chamana ngao nye ngao nye madanga mu bawa chamana ngao nye ngao nye ngao nye chamana maandira ga kuipo tu. Mhm. Ako tenga ku tuga chamana kai ira bil.
0: Mhm.
1: Aba.
0: Wi.
1: Atari nimbo.
0: Sa.
1: Yo makana bipa wala ikomera buti na makanda isa ga gonsa na maga gwa ingame na ngora.

0: ati ryo soko lidakamari dudubiza mu buzima ni Kristo. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye miriwe neza cyane tuyaganande.
1: Ni muri mutama.
0: Mize neza.
1: Ndashimura.
0: Tuyaganande.
1: Samuweri umugendo.
0: Amakuru yawe Samu.
1: Je ni muri.
0: Ijoro giza kurinde.
1: Umushiri wanje shanari n'abana banje.
0: Yego.
1: Reka mbone wenyine umuryango wawe.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Reka mbone kingirove munyabiraba kakabirahera munyabiraba. Mbone ndayibitira umushiri we Filomena n'abana biwe.
0: Yego.
1: Reka mbone umwana wari n'uwiwe. Reka mbone kirosho kuri bukeye. Abace mbona kirare ngaho uyu munyabiraba kwihanga.
0: Yego.
1: Mbona kurote kumugaruro, mbona bucumi kumugaruro, mbona mane kumugaruro. Mbona mane akiza umugendo nyine. Imwitakatire. Chembona maburo musenyi numushiri wiwe turi mwirambira. Kumera muta.
0: Aho mu mugendo hereye neza na neza sama.
1: Acha kumurama neza na neza no shingiye kamera.
0: Ah kumurama urandabona byitwa ngaho onye bayo n'aba Esperance. Eh nkabona umujyango w'abato bose ngaho bayitwa bazekero ababona. Abo bose babana bagira ijoro ryiza.
1: Irambire naje ndumutobo turapukara bazekero bayona.
0: Sawa sawa. Eh harone witwa mutobo ngaho nyene ngo bangamira kabenzi ngaho kumurama.
1: Kana mwishwa watu nushwa watubo.
0: Kabisa.
1: Irambire mutaba numvura tuzi.
0: Nuko rero mugira ibihe byiza gose.
1: Komera.

0: mukivogero Chantal na uri kurakumva na kirundi munywanyi ni nyuma ya Jidalo. Wi.
1: Nimore.
0: Iko ndameze neza nawe.
1: Yati.
0: Aho mu rubuga kandi ngo ibintu ngo bimeze neza.
1: Yego bashima bugiye bugiye kwe.
0: Uraraba ntungire nabi musatsi.
1: Oya azumugira nabi.
0: Amakuru ndayafisa atabeshe. Ego ngo gumugira Yesu ngenagira neza.
1: Yabije nime yabije nashima.
0: Sawa sawa.
1: Aza
0: huko ejina babujoye. Eh hewe. Aga bigwa benshi kumba bene byo.
1: Nda cyane.
0: Sawa sawa rero.
1: Yakagira acha umba kali sawa ni imani kuni gudu.
0: Yego yego nuko biba byifashe mutaba.
1: Ima aho nda byumba ko ejina nda byumba ko ejiga mwe ejo gira na tumbi. Ega yo tujye kumuno. Tamane uambe ni wewe nyene mujango wawe. Tamane amenye shama kuri bote bagende ndo kitire te mwirambire ndiga labakunda cyane.
0: Yego.
1: Tamane umujango uyo wanja uyirire te mwirambire re tamane wa mutama wacu mu mwanya wawe n'uwe na kinirambire. Tamane unye kamoto ngawo mu rugenda re tamane n'ukatsu rahe bangaho yigere ngawo muri kenya re tamane uyu unye. Umukundi w'indi monga unye mu rugenda kinirambire te kinirambire te tamane uyu unye. Na gini mwaro re tamane uyu unye. Amene no nyine Muhammad ngawo yiberenga mu rumongo y'amene nyine kagira ngawo mu zaka. Tambone uyu bikora bakabo ngawo onye mukinyindo kinyirande na karagire nyine ngawo mukinyindo no mujyango yabo yo tambone uyu unye. Unye matoro ngawo apuye ku murongo kinyirande na Fabrice ngawo onye nyine nyamiyaga kinyirande amene mu kwaza ngawo mu buriyo re tambone uyu nyeri. Kambone kuri ngenga mu rubuga n'umujyango we wote ni wirambire re kambone uyu unye bamazi na karo no uyu unye kishahari na karo re kambone bakubiye ngenga na karo re kambone unye unye riya singa imahango ni wirambire n'umujyango wawe ni mubitoro cyiza re kambone unye makadenga wo nyine kayobwe ni wirambire n'umujyango wawe re kambone unye tiene ngaho unye mu cyenda ni wirambire. Ikamone kitogo ngawo mu gina kinyirambire no mukinyo gina kinyirambire na kiri mu gina kinyirambire. Ikamone cyantari ngawo ku mubira kinyirambire na cyantare wa kabiri ngawo onyine mu gina kinyirambire. Ikamone no cyantari ngawo onyine mu kiko onye muri Kongo kinyirambire no mujyango wawe. Ikamone onye anye ikonyo ngawo mbonye onye dikenga kwa mutumaritse. Mbonye ikene ngawo mu genda mbone unye tieni ngawo mukinongo mbone unye mworo tunywa bukirambo tinyirambire mbone mifunga unye tinyirambire ngamone banga ngawo mukinindo nuje wo mukataka tinyirambire reka mbone uyu unye unye chikinga mu busoro no uye Pascal tinyirambire cyiza reka mbone uyu unye unye madirebe ngawo kayitaje tinyirambire no mujyango wawe reka mbone unye unye ngawo unye umbono unye ngiri abandi ngawo unye mu rugobe kinyirambire n'uyu unye Abraham ngawo kwirane ni kinyirambire n'uwo jodo na ngawo intobo kinyirambire n'uwore ni ngawo nyine ngawo unye kinyirambire ngawo unye aho unye nyine kwirane ni kinyirambire nkira arawukunda cyane ikambone kirani ngai busima kini wirambire kiri ngao kamurinda kini wirambire nijyo jiza ikambone abandi bose kuzina rya misigaro banganye bose banende kitire kini wirambire misigaro bakunda cyane
0: ndagushimiye cyane misiga
1: abo ni bagiye bose misigaro arabakunda bose
0: nuko umutwe sakabati ibyo nabo nyene byo bashikira bandanye ugira ijoro geze
1: ndagushana kali nimbo
0: sawa.

0: kundi nikiritire nove nivuba yo giza kandi kuzungu nyange nibagiwe na ba makado ku inko na bose eka na nyizo zo kundi nikiritire cyane umwe ndobanu yemwe yo giza kandi kubavyeyi banje bose ahinga nibita gatire giza kandi kubagenzi banje baraha kuri santire butwe niyo nzima mwa abu Manueli Jando Nkorera Imana Olivier na Ciza na Gwandika na Muhogo yo giza kandi kubo tuvukana bose kaneza Esperance Chantal na Girukwayo na Zarafina yo giza kwibara mwanje bakafite iwacu mu Budende hamwe na niyo ngabo na Imire bari hakurya y'iwacu muri Ryansoro ya kera yo giza kandi kubafunzwe bose ndabagwariye mu bitaro bitandukanye bose ndabifuza imisuhuko yo giza kandi kubakunzi n'abanzi banje bose nibagiye kwifuza iryo giza kandi indongozi z'u Burundi zose amwe n'ingabo z'u Burundi zose zihanira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu duhana imbibe yo giza kandi kubarundi bose n'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'u Burundi atanu umwe ndobanuyemwo ndabwiye nti muramuke kandi murote Imana.
1: Nuko Bwana Elias ngai matani mahango ndagushimire cyane bandanye ugubwa neza.
0: Yego akaririmbo.
1: Sawa.
0: Nika boneka kamwe kwa Fernando Kazimimana Nkunda.
1: Sawa sawa.
0: Mukomere.
1: Akarona kona karimbo tubisengere na Adri

Sankara na ngo nayala kirenge na Flibe na Keni na Haki ariko hanyuma ronda gusabe bwana Ale uzozura twandikira amazina yose y'ikirundi niba ari hakiza uvuge ati ni hakiza cyane nishimira imana ntuvuge ngo nshimi hama ngo na Fike na Brice na Enoke ngo bose babananye bagira ijoro geze ati miro neza meze neza kundi kitire ngo ijoro giza kuri je nyene ndiko ndabasomera utonda gushimiye shiri wawe itwa ngo Jessica na Landry na Richard na Isaac na Funi na Samuel n'umujyango wiwe na mama n'abashikawe bose nshuti n'ababanyi ngo abasi n'abakunzi ngo bose bagire ibihe byiza ngo ni Emery San niyo kayaririmbo ubasabiye ariko rero ikintu kitajyoshe neza nuko utigeze wivuga uwariwe naho uherereye urumva yuko inasho zawe zisa n'iziguye mu kiyaga witwa Razari Mwango igiharo ataje Macadon na Musongozi na Alphonse na Bigora Bagabo na Chantal na Norbert Yohani Nyangurube na Noa Hanyamateke ngo bose babane bagira ibihe byiza tugushimire ati mwironeza Claude ni budira nga mu mugoyi ngo ijoro giza kuri Nobela na Bira na Kwizera na Evelyne nga mu gasekebu Jeanette na Grace na Sankara na Jabo na Gisui Audrey Anike Maso abose ngo bagira ijoro giza yengurutse ari hajya ku mutumba gisago ngo ijoro giza kuremera nga Maramvya Chantal kumubira hano uri mu kivogero Shiza nga mugisago Steve nga kumubira Fabrice Mijenda Alphonse ngo bakuze ku izina rya Nkengurutse bose mu gisagwe ngo bagire ijoro geze Macadona wo murabizi ko ari mudandaza wajya kugwinka kugwinkona mpinga Kayove ngo ijoro giza ngo ku mujyango wiwe na mama Diera ngo nabana biwe Diera na Odifax ingena nyizo se ngo za radio indundi kitire ngo babandanye bagira ijoro giza uri bifurije nawe sundi ni Macado n'umudandaza ngo onye gw'inkona minga Kayove witwa Inosari kumusaga ngo ijoro giza ku mudame wawe Niera na Maria n'abana Venice na Keira Alentia bari ngaho onye ku mutoyi mu kivuvu ngo natwege nyene turi kuri radio n'undi kitse turagushimiye cyane Maniga atireka mbone mama Keira na Kesi na Kesia na Kerisia na Ira na Claude na Bigora Bagabo na Isa Wanguzi Christine na Kongole Santos Saint-Claude d'Amour abomvukana na Mivuwa na Chantal wa mbere n'uwa kabiri ngo bose bagira ibihe byiza Clelia ari muri Gwibaga ngo ijoro ryiza kuri Sheri wawe na mama wawe na umuvukana hamwe n'amenyesha makuru bose ba radio n'ikutire turagushimiye cyane Olivier Imakebuko ku mutumba wa Gasagara ngo ijoro ryiza kuri je nyine Claude na papa wawe na mama bawe abo muvukana bose akarimbazo za kime kimenizire ko kakugwa

0: kubusibesire nyine ngo ngahiburaze ngamugihema n'ukuri indongozi zose zirongo ikomunizone yaburaza na komune gishobe dose kuri naje dubashikiye
1: sawa sawa
0: yego cyane cyane
1: ati ndabaramukije ni Claude nga ku mugaro komune gwibaga tasha kibarare natunga kaukabira hera na pokero na King Love na Kevin na Eloge mafu Claudine bose bane bagira ibihe byiza Claver mu kinino ngo ijoro giza ku bantu bose bamuzi bahurira ku nduni kitire ngo bose babandanye baruranirwa Renova hugwinkona ngo yifurije ijoro giza umudamu wiwe nizigamano siata n'abana biwe bose aho bari ngo babane bagubwa neza Marato ari gitega ajya mu Jansoro ku Murama ijoro giza ku bavyeyi bawe n'abana muvuka na bose Lewis Axel Aimé Dieme Victor ni bari ngaho nye ku Murama bene wanyu bari ngaho mu Kamesa Chantal wa mbere wa kabiri Bernard na Sier Lexi bari ngaho ku Musaga Chege na Norbert ngaho mu Kanyosh Sioni na Dombes na Isa Ikalerama na Ferdinand ngaho mu Jansoro bose ngo agire ibihe byiza Zaki mukinindo ngo ijoro giza kuri mavuta y'abadema ti bigora abagabo ni yakwibagiye Allo? Allo?

0: na kiuni munywanya lo. Oui, tu y agandi.
1: Ego ndo muravugana na Fabrice kumugira muri mukaza mu cyumba mirama.
0: Ego.
1: Ego namwe muramahoro.
0: Neza cyane gose tumeze neza.
1: Kandi asandu mu mwanyi musha sandashimi abantu bose bora batasha ku radio ati muze munshire mati Fabrice kumugira mu mirama.
0: Sawa sawa babyumvise natwe turi ngaho Fabrice wandanye kugubwa neza.
1: Okay, basore bansi amo nazibungiye tuzatuya yaga namwe bwe namwe.
0: Agashinge ntuzura hindura kanimero ka telefone ko kwakura nako nako nyene.
1: Asa nakabone narinda gafisha ariko rero sinakunda kubatura cyane. Ego nubu niho nyishika mvuye ngaho mu gisagara cya Bujumbura kabisa.
0: Birumvikana bari kurondera ico rikesha.
1: Ego reka rengende ku ntasu gato.
0: Twagiye.
1: Ndatahije papa wanje uri ngaho muhira. Ongera ngatasa na mama wanje. Ego ngongera ngatasa nabo tuvukana bari ngaho mu Rutsiba. Ego ama n'abasantare mu ijenda wa mbere n'uwa kabiri. Akaririmbo.
0: Yego.
1: Ishoke kabisa mukambi.
0: Nikataboneka tuzoka guha ejo mu kiganiro gitondo ciza gitangurije shisayime gushikije shisazibiri z'igitondo.
1: Abamura kuza banwanyi bose banyumvirize ndi Fabrice batore bana tatiyaga.
0: Sawa.
1: Umuyira mirama.
0: Nuko nuko.
1: Dawa sha bidoro shiza mutambi.
0: Yatweze.